ehlobo ngeke ziphele kolokotho. Kwamele sibheke emuva uma sifuna ukuya phambili ngomusa nokuthula.